0: Yes, of course. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Network Ipeti Corporate Twality Nini?
1: Amiru ba moriba.
0: Apo imatag network tie yeli tutwala na hanena na de winyigire no. Hello.
1: Apo yidona miruba.
0: Apo meira. Hello.
1: Hello.
0: Yindo kwa wora nyima kwa tana de winyigire yindo kwa wot ka nyim. Hello. Hello.
1: Tokuna tie winyigire ba.
0: Yin ko wot ga nyim yin tindi kana network ipete bayara kreti tele eto anate winyi yin
1: wora nyim abore bisu abe tie winyi ready apaj bika tinini ke mot memara yin ngo wa yeso kristo be nazaret network wa pete ya bayar to anate so gimi di be ki so ba kartel ke ta ho ba yin na me di ke radio ni di katinini iwa winya kita norbi kena meti ye tini ni wana ti studio kan ikile me kare jisu wa paru keli koko ba I program man me burabe ame beru bori I kinchabi bishu I nyingot wa Yesu Kristo tini ni wano mitini uwara tira ki urunen koko ba chie ame yin karkel kream binungo ka kanoro ame yin nirlo kwanyi andate kwanyo we wano to wuru karkel I kopa le maho kop me ye en kapire kakere yu jama mota amo ya Arkel ke suñu mara ini ngor wa Yesu Kristo mea giti mere abet mea chukuru chuñi yina me wiñu lo di apaj ni oba wiye bo wil karakel ke di wan peda wil karakel ke di wera bo wil karakel ke di wan di shu don pe man mi ara chokoro chunyi di katini mi ni I woti ya me yine te woto amo vero wot me mi ye akari kono be di kama me ti be ye pe ti a be tutua kwa me ti be ye pe ti a be tutua eto pe iru inyi ye tiene na wano kuori wano kuo ye don pe man mi wana chwele atira ti I book ajo luka amedo wano wot me kwando I ti katini ni chwele mera par wia dek chakiti ya ajiel kunduti ya kwande ni amane There were present at that season some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifice. I want you to underline the word those whose blood were mingled with their sacrifice. And Jesus answering unto them said, suppose you that these Galileans were sinners above all other Galileans because they suffered these things. I tell you not, but except you shall repent, all of you likewise will perish. luak paloba ikuak tiar wen ne lobua amau ba kede kita merong ni wan poruti uriye ata muni miro ba ha wolle wulu tiela mer yo e ka to la wulu kara tiel e ka do do wor na nyim kede kisa ba roto ba metwaro di shu e nyi no ba pa yino ba wo yino ba shin malen ye wa ko poedi ka tibi ni ti kopi ala yinde ker ko yi shinya ala ana mo le kere kisa ni ata do tiero ata lo kurri ba lu yo ke be te wi redi di dikka tibi ni to ya ngal na to pa ata do to da ping ata ko di yido ya ata tiero mal yi kora wo yido ba e ku komi ana be ko kopi ku ni tiu ka kere ta lo ki ti be wa ti yu me ara ti ko kopi motti me chamo motti me gonyere motti me kiratira motti me muorle motti me tore da pin amo ber motta do law motti shu amela do yi huwa me lu ko atara ke ko na lu yi ta wi le chamo gonyere to beru ti e yu me wi ni kopi ni ni chak do program ni ke dua kon tax warno ma xolpi nga be tier mal be mi yor network be da be tier tagere tax warno ma xolpi nga be gerne kwanti ni ti roba fay kum kopi tax warno ma xolpi nga be merne kwal kopi ko e xigni ti yuni ba be ter di xiu bu ñor na fa bi yu ping ko ko di ma ci i kom tax warno ma xolpi yino ba be petio ba mora be wanda xoro lo la xar to woro do idi katini wadola hare suj awuyu eka auto winyo kopi chaki ya chaki na haya gikin in yeso kristo rorwa amen dwa kpala ba nete widi redi idi katini kere wara duongu jire me wano kwano nige unu otie bala seyi tuchi ya lokere unu otie bala yam tuchi ya lokere uno tie ala cosa mera amirnia dok tien kudo aterwi elesne pa bubot bewe koyiri nyang gire wedum ko para ko bisi ada dayora yora me chen o mano ver duando ba amo ver ko be yesu kristo i ku ko be na me ko mena mario uno ber siam na mo porre kom loa yo galeri e cara me ge uno o mo ko tam di beti di jamma eshim pe runi me cara ge me gi ki vere gi na me be kame ti jirini ya yu tudu yiri ra wuti di jamma eshim excuse me eka pero moyo peki dan kari di jamba pesho ayiri kiki no no bible ja kobuni kare nasia otoke lo bot yesu kristo yo mogo me gadli ame londa mo luoni pilot obiro deko jone ko erruburemogi kundang leko morang wala mekiru lua ter mejian lo ba erruburema joni karcel kede remu morang yala a jon ti karcel ateri oto ba tia cien ni cien gitu ni mandu andu atia pun ni yibu na uji redi di katire ni ni jon no gira jame maro ba yoro no gure jame woro ba yoro gure jame do kwanyo jame mo beru kishingi e ka oto te ra per di ogi a peran no pa ogi men yu ti ye ni karya kere mara ni karya kere poji poto ba e ka ya iwo gi beteru jame gini yo kama ko gi yo agi dunga wor be uti uti me yal ba e ka do tim tim tushu ikom gi tim chuchu na ba yel ti do le o motta me gi no wo uteri oto ba ki oko iti wi na veri na wi pedio kya mo le ko motti oko o vela do mek we gi motti agin ti atero motti oto ba ni dum remo me mot karcel ke remo me wigi mot o tor rubu ko karcel mantin me achonye mantin chuchu mantin ma me kai di pora pora la o ko di mantin bet a me wigi pa me e kala me gina ti ye ye unu o kako me chomping tiya mo tiyere malo menne do ni yo ame tiya woro ba yi suin gare gel kere ya teni me kare na siya upong gire kare gel kere luoro me tiji jemna da shukyo ba upong gire kare gel kere suin me pono a pono we gito uro woro ba yi disi nga le eka tiyo ba me jo ati yo tiyere luoro ame mio mio vera goro e ka auto miro paro ki peha no ba me ko chi khera ni te ko di giro per pe de ni muta ko le ti kwere te vera te ye ti giu ki ma no de gi no di ti ka na sha ningu ot miro ki pa kar do jabi ti ye ki ti Mechutu nubodi Yesu Kristo, kairu yabu doge, unlogu ni amam. Endo huko bigini, uundwe kamunu ni, jio ane meonu, umi uremu gi, urubu karkel kere, remu memo, agiru nuo tiu kello, iyotu baami. Ingechi u, irieku u, itabu, ulitamu ni, enajom beru ni, gina menyo gina rasi e komdano ubero kati bala e nuti kere dove male da mofi ye ni uri kamo ni jore do beru jo ado bala loy gan en sabere ni ambi u ye di pe amano en sabere ni ambi u ye di pe amano en sabere ni ambi u ye di pe amano ngarra kiala kiala metiyo mwenye kopi akaketo tamere ngolo kop iko mtisa metiyo tiye iko mpika jyotiyo mwono iko mkwa jyotiyo kwayo ameka hili neno tamoro chia uti mungini gina romante tiye kome ayili temero katiye nike ni woy iko mjeme medano chia utiyo unyo mwa metiyo tiye kumdano chia heko pijo kofa kiala megonyo nyo ni ngarra kiala kiel miru nani ngut iko balere pien kai ito ngut gina mea tiye kuore gini tu ati no banga mea tiye video kiri yinna mea o banga kiri mot mea muono mot ame kuyuri chunye ame dikuni yini kukuni akadi kono besti pingtie mit akadi kono besti ping potpo ya vera be ame minu liya buong kopora yin ame ya yi chunye ba mewek shokuri chunye mewek tuon chunye mewek ruka treho mewek nyuta yo manen kok ame obao yiko piri manen kok ame obao yiko piwa manen kok ame obao chum kare kel kete uwa yini na mwon yon lo unyo kwa niyo yiko mpunye apon pe atu yi ampon ati apon gina masyela me ana kwa yo gina masyela me yini rama kwa yo yeri esta wanu ti yeri di kom di na bera yini ti yori yu bano wu dakare yene yini ti yeri wu dohe na munu mudan tahi ye adan kodi kakono kakotu di kovi yito yu fe kerwa ye eru gina yini di kerwa ye apira te uberu rocco cuori botto ba e ciao che le tibale a me yinu pe yeo a me yinu te yon e io la te tibale a yinu yeo a me yinu te yon e me yinu te yon manda lo che

0: Copa này nhìn đầu quan tiêu tin một mạ lo đúng nhá cách cả mẹ lo tôi mới ủng hộ đừng yêu vì Copa này là tin gì kia ra đi đâu vào ngủ đi bây giờ ủng hộ luôn luôn ăn no ngủ em nhìn đầu mà tiền cách anh em nhìn anh em quan liệu cái gì nhiều quá cả cái cái gì nói em đã phải giết mẹ tiền thì tiền bài của cô bé anh cho nó muốn uống cái nước tàu bàn này bác muốn uống cái nước hoa bàn đang cho nên nếu cái nước hoa tàu bàn này bác cái nước hoa của mình hoa vì là cái nhiêu nhiêu đi cho nó muốn hoa của mình nó mất ăn hoa gì anh ôm nợ vì nó một lần đẹp một về một cái ở đâu nên nó nè ule no karachel yo du rubo karachel o paulo yesu so e la yiti war bari e nara ti war bari ti te kame a dinu ame o bana te a yuku e da te kini a chiomere yo ame te mia e ye yo non ta un unico yo ta un unico I picky at Gino Nero, ye bay. I picky at a new Gino Nero, huh? A bay. I picky at a new Gino Nero, one, would you bay? And to give a pair of pay. You need to pay care away from picky. You need to pay care away than all the cook or bang or me, you could be picky if you come up with that. You worry. Did you have a little more of coming in the war of I? You see, get a pay. Ento ti du mo gine pecchi kanis. Ti du ame du mo kotam gine ti du ba ni ti ni kere teni. Eno pecchi ame gino ti du mo duo. Ti du ame ti du mo yegi. Me uotu muot mea teni. Ento ti du beo gini yo pecchi mo ga te. Ika ti ti. Ti du beo gini pecchi mo ga te. Ika di omere di. Ti du beo gini pecchi mo ga te. Ika ti ti. O Dio Beo viene che ti vuole a te e capiti. Ti dice, o Bano, ora canti anche le ti, a me, beh quel sì. Beo è in cani, quindi coppi, chi si amoro, gli ha il borre no Bano, che beo gulti, ci hai qui, che oggi qui a me, beh, sì, ma che tiene me. Ma vorrò vedere a male, vorrò vedere a sciare, You recall your banner bear. I tell you, you are bear. I tell you, get a bear. And then you only give it to you. You may Kanya Kanya. You may give it to you, Capio Ban. Be a Bible calling Mara Woti. I tell him out of communicating. I tell Jan Lokarini. I tell Jan Lokarini. I tell Jan Lokarini. I tell me your Pire. If you don't care about me, then you. Tidur di titik bang warna jin, tidur di jinai tidur di rupi obang. Ia duji mere, ia duji kaca raj. Ai te juga jahe, ai te juga bone, ai te juga ngale, ai te juga dange. Yo kero ya kepasi cipiki, udok itu megera nisya. Ede na anak yang kopi, udia terugi arraj. Tiu nak kong yo dong kita orang kau jere ke war mor ke kem ke dia ke tikuni kai dok tu ye chai kai dok tu cha ngale kai dok tu che ni ko dang ye dana ti ko fi yi be be ti wi jado i kai ke ri ku ti ko di kana ne ti war ba ye do i ti goro i ti red ti i ti to tri tri ti o pok ke ti wai Dari nara kopi, iko ujat ini tujuh puluh dua nol. Apa harus jadi nama abai? Jadi di tujuh puluh kata. Dan ini kita pernah jadi itu. Demi ini dia kira jauh. Ame ame dan mereka tali di muka. Nibai ngaji no kamu, nibai kita kita kobo, nibai kita di tujuh. Gina yidwe ne lo idikati di ame chunyo ba fela me ko bi yina miro ba a kete a mool a tore a wujugo no ba a woro ba tigere tedi se nen yemma reke tedi ko kori do nen luwa mo ba onui I den men den kwa yo ki se te kori ama o ba ni ma kisa Now, that one you hear me with a commercial break, I bet I could do one of y'all who were here, tap on the book, and don't really let them. If I can carry on, you have a company, and you have to recover back at the wood, that you were a one-to-one of the game. The wood is on wall, the car can get a money, and I can get a penny, and if you get a back of the air, and what you obey, pick up all on the other year, please. All right, Caramelo, go see after you to see. Whoa, so you are the woody lap of the man of who came at the woody saving you. You're in a child, the woody, you love the man. Eto ni ya me kege Dawudi ame gwao Dawudi ame gino bedo ama otiu nyamo tanu kira me miro tigre kito ba ulwe ngini lwe nyamo bedo mao ba karke ya ya reko liya ah aduo muolo ni doho karo ka karo ko tatu jipe amune kujori komi itadero komdiye peke to dambi komjori yini bero kwa yora kisaboto ba Pun jual dia juari, jual dia cai, jual dia judul loru ni kan leh. Wake wadum kah, kah. Dewan uru confronting juari. Wakon luai ni kop juari. Wakon tim cuci kop juari. Pih wanda si bubu meti zaman loru. Baik pun kau ni. Dah wuli dah dok ping dah kuai suri juari. Dah kau pergi tim mula mana loru. Uru nu kabotu bah. Kwa uru kama bahati mwa kisa. O pahamu yesu. Mwa yini romo kwa njima ya kiki kukoko bahati. Kaji nora la chini kumi kuniliti jama besho. Mechi elu. Pei lomle pala melwe. Sida mami ya kwa ujo dushiwa meote ya ulogi. Kungin peote mugi nora la chini. Kau yang lagi kami Yesus Kristus lagi Korea kerana tiup orang mungkin kita tiup dari cuci di kau Yesus Kristus. Entah Yesus Kristus dunia mission ayat orang tu ye. Kau yang lagi aku dunia maruot tinggi kita tiap kita pemegang agar dia tiup. Mana orang kau ni kaji pilih kiri ini yang ni di dapur tak ubah kau yang kisah. Ijaa meginora rai yetu yekumbuni. Peke kami, peke beruni, peke riyakuni. Ida, ijojora, inganle. Ijaa mwini chupi kwa njiye ni mkota yu yu tenye. Uwurunu, igime me, mende ya chika yara kopire. Amo uluni uweo, amo mwini mechapa uweo. Wekana uwego, lumuni chawa de tindu uweo chini.
1: I am going to go to the house. Aki pajupa magic white star.
2: Uganda, please spin for cash now on *1278# us and grab your share of selling 2 billion in instant cash prizes. Dial *278# us now and spin your way to big wins. Why wait? Spin for cash today and turn your luck into a game-changing cash. Dial *278# us and play spin for cash now. Dream, play, win. Participant must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is regulated by Toba Uganda and regulated by the National Lotteries and
0: Gaming ready to continue. Kop yu katubori, kop memara, kop me kwenya kino kop ame mi yina me wiyoro di dikatide ni ikwanyo kop me riejo ame bible kop me wani the spirit of knowledge and of understanding and of wisdom dikatide ni yina me ki wiyoro di muon leta doctrine ay de kwanyo kakisa undang nui ko bungo ana ko poli ko bi ama ba papa handa palo ko ye ti ma ki se kon balo na ti ma na ngeyo pero na ma ti ma na pe ngeyo wa nya ko buk na ta sho nya buk na ko cha hare ni na ti ni ana ye yin yesu kristo do ha ye kom jami tu che ma ti ye ko tien ilogo kan anatia beru dano acalo yien acalo yak acalo tura mo pitte da be jamma tay abe jamma besho be jammi ema yino ba ye kan mi rana be ganda calo da wuri de kucunga tay teloyo calo kristo de kucunga tay teloyo kucunga ko ba tien le ruo tin kisa Kendang ukur wakisa, dan jama gelti komad tujuin tuanian. Mana berburu me ye, me wan macal rock, ameti tuak pian wan apa parmo. Untuk orang ini ngade ini kerebuk me kuan, baik nong beda mandono, nak awang ini dua gue me amujoni. Yesus Kristus urwa, Amen. Woto ba mo sio polo karikel kere logo karikel nam karikel jam yusa meti ye ba meti kere tue ba meti kere kekisa mo lava kino kekisa mereno beri kuri jakisawa ni na kere me kare di shu mi gug to yapi to gola mi nendo nere nyen karikel kere ye nyen we kache yini woto wot beni ye chakre shawane yini ben nata menu wane si tuolo si karchel kere kwiri si karchel kere dianga tut we gino rolonga yini tiyo kyo ba pepe gino rame duwaki yini ping pia inu kakum rame tiyo uinyo inu lokorme amo yaye eto ba ame toro di shu Amo mi kisa beti ya manono. Ame rao ye kore peki doi notu ni kumkuni. En meda medame tiki malo ote mi ye pek me loyo. We karikon bedi ni nua rem. Ngit ni karkel kere. Meru ni tikar me anjim. Perwe ni kumkuruwa Yesu Kristo. Ere na mo veru baame larwa. Ere na mo veru baame shungiwa. Ere na veru baame yadu yadu gola kata beto gola peye. Lego man. Yesu Kristo wa Amen. We ko ba me pero di shu ba me kuich ba papu ba wot ba shingaleng ba me nena nyimpi damo di shu wuhu ta guwako tamu ta guwako chinyu iyo karjel kere ni woto beni ye be rende ba shiendo mi yin boom yina me winya program yina me beru karjel kere wa yi program be di katiri ni boom Eti yuki doro dusha kita memita kere kuone. Yine chala kustayo. Yine chala miruba. Yine chunga tek. Teka yi wore. Hento da yye. Ame yine tuchu kala chel kere dogi ni ena. Yawiru roti. Ena mo vera lari. Pia nung peti mo torda unha dita na karman. Pia ren moti. Ena mi wa kera kere. Emi yin buot. Ige ena. Lego mana teko ni. Gumme chao. Gumme. Kita tiada gumbejal melobo ni. Karcel kerja kisah beri komunikasi mana ni. Nah, tapi kalau di sini kuat, di Yesus Kristus warwa. Amen. Ini ramu ku beri karcel kerja buat orang lek karcel. I kunoi dah nama mana kami muiamukam. Ameti not, abeira abeira di sel, abor abongen, ariwa abor, abeha abor. Unyai ramu bino. Wakon nyuak lagu karasiel di pasuwa meti bardong di Jerusalem di tanah Church Ministry kuni kejilu baru kita mau nusikere
3: level bi ci ak wax deg ma ci wax bi ci wax way yi ni nan ci yo ba nga xari te ma la re ana bero ak wax yeen ci wal na ma ci ko ni ba mo ci yo polo caractère lo be dam ni dem ci bokku bokku fi ñu

0: Hello.
1: Yes.
0: Ano lang po yung jowa?
1: Why, may?
0: Ano lang, kung alay na ako lento eh. Ang jowang-jowang ang program.
1: Diyari ko?
0: Nakang wala minawa ako ko lewang ang jowal pay ka. Kumawa ka o lindo.
1: Okay.
0: Boy.
1: Kime, Giki, hello?
2: Hello.
1: Hindi ba, dara mga Giki ba?
2: Hoy, baasa.
1: Hoy, Maggie.
2: Long, kaya rin, ito ko rin nga po
1: eh. Yes, sorry.
2: Kita jadi mukade. Jadi apa? Kita nenek kau dah udih. Ah. Nenek kita

0: awin radi apoyo twal dake hatia bisiele yunge chawa dek mo diku akubu kopor meria hokan ame wano yawo season na nyen deo season ame wano yawo ni tia kobo ni ginoken romo timere
1: yes awinyo pe
0: no ka ginoken romo timere kao timere kwa tiku ningo uwinyo dako cha cha medong jamu pera tek pera niyang kiti goyo guwa kare yama guwa kamo konyo dako no miyano beru tie buru guwako ere cha do bino pera niyang ginogoyo guwa kame kukore nuni guwa kikarnu tia defendi antin
1: Umiya ene nuko kirawati kiricha.
0: Kita oru jujuone kiricha jo yalo wanyaraji.
1: Na no, mado kati panyuiri ya dewe biyahu kwa koni. Kati ginu chengoro biru kona.
0: Kuri gina chelo da rao duo. Gino ken rao timere. Tenu uni teknisyan wano tia tishiye kam. Pete ye ya gamu chime unbe diyo. Anu tia yiku ginoro pire tek ma tek. Yini tima kisha.
1: Anu ye.
0: Etu chimi unu tia chue chue kan. Nudati ya neno.
1: Be kina teknisyan tia tima eta mani upeli ni yamu.
0: Teknisyan utia mirune ye. Radio wa beda be na kai ni wuyu gino pote wode temere yoti ati hiye wanu ti ulo kan kere technician ni radio kan
1: yes
0: au ni radio one tin deo ata oni ko moto ni radio ma ko gina wanu le yotino ko ma mi dake me da we ko ko ye
1: yes
0: me we he umi danga te de yo chawa
1: lo akuba meti yo ho di ko meni na tina moto woni pa hono road ko yo ni cho di kabere aya yo mi ko wa tech Pimoto ba ame kwa ama ya bivuti kune. Nia ubedo kwenye Benson deo. Wana ubedo kani chingchabi meta mni. Otemko ngeye dange male male. Vienjo dushi upera mo yata wode chaji. Mwage chele chele pot dong payo. Ero mirube di porra porra. Pe dokiri. Pene chele chele wode pak dang kiri yok lo baku wode ni.
0: No, no.
1: Kani pene me wani tiye. Kano choko joda yore ye.
0: Wada kunu gire.
1: Kisante.
0: Kunu da beba.
1: Kuna beba.
0: Apoye deo.
1: Apoye batek.
0: One thing you le you copy my book, my Galatia. Chora beating Peruario.
1: Yes.
0: Chora beating Peruario. Ngaro kena ya boe pesho. Chora mwenting pide hario. Ngaro kena ya boe kolisha. Chora dekti ampario. Munu buhe ni adu anate tamri ni kwan. Kelo wa Germany dushu.
1: Dushu. Yes.
0: Buhe me wano kwan eno. We copy one thing le you tini kindness.
1: Beru ngata chunye be.
0: Beru ngata chunye be.
1: Yes.
0: Kindness. Tia gonyo ni beru ngat. Takisha, ngata chunye be.
1: Yes.
0: Ngata menenu ginoro.
1: Kom kaiti neno mom, you feel it. Kaiti neno ngata tia wono dana, chako remi chunye.
0: Chunye uko.
1: Te chunye.
0: Da te.
1: Ngata mejo chono.
0: Te tamoni, da e kony.
1: Yes.
0: Eh?
1: Yes. Da kaki konyuti te konyo ko.
0: One tinu tiyo neno ginu luoni, kindness. Ata wani, meme yuwa, meme yuwa, meme yuwa niyae kuri gini. Ami yu story mwani.
1: Yes.
0: Atina uwi mwara mwunu utia chamo. Kwa miya pori kom, atina uwa metia. Achamo mimi ya pori gino ame joma hare town ice cream
1: yes
0: atina wo metia chamo ice cream yini ngeo ice cream kita beru kere
1: eh
0: woti beru woti lao ko
1: eh lao ko
0: eh
1: tenu ngi danga te
0: aya kana endi yenu ngi chate
1: eh
0: eka yi
1: gino kere ye chada woti check data ngo
0: ti slippery eh gino meo kere ye chada chamo beru slippery me in case of any mistake wanda pote porro kopi
1: keke tere ke dake hari ya dek ente chako da lao ko
0: aya ice cream atina wo ino tengo lete onyo kopi ngi patak Atina titiri. Yini tine natino. Ape beroru mwiti chungi tine. Atina titiri. Niangleu lama atina titiri.
1: Techa kumoro koho.
0: Atina tia teru kok serious. Eru inatia koki. Paperi kere totere kere ngato miru konjo peka nu. Ngata do tiyo peru yina mbele tekere me mala kwani. Eta tinu bela tekere mu yima da ngana hapei neno. Da pei tinge yu peru yima da pei ni hai kome. Atina do tia kokbori yini tine. Juario, ngana chela mubiru yin, yin deo. Aite nena tino, te kwa nyuchimi reke toko yiri. Daite uru loho kwa serious.
1: Daite mi yini tilo kutipo kwa.
0: Unyo daite yu tohani, teda tu kutohani te uoro kwa. Etu lonor te bina mubiru nyobahani, te bina te kwa kungura tencha, te kone, boi peko he, grini wili kwene. Ete kone, anango wila wila ngatu wila, da ukelo tebe meyakan. Sorry, peko kwa, aite do dite upiki. Tengwa jmo yokana ice cream tiye pia yini ngeo.
1: Yes.
0: I to will ice cream teko wani. Gam ice cream pede ikogu machi mocha do bala ko. Yini uwele cham mane. Pede de pa, tedo do hako pashu winyo. Meno juari yoni?
1: Yes.
0: Ngara chelu nyuru chunyme kisha, chunyme chunya bear. Komatino. En gina wano ti ukobeno. Kindness.
1: Chunyme kisha kongwadu.
0: Jwa pola mene nuti wilo wakane deo. Pede. Chuny me kisha pobe chuny mo me chunya be ikom jo
1: manare yesu kobe ni obino la ho chekidu o gari yoke
0: mara woti bay maroko
1: bi geni
0: ay te woru to bani kere chuñi do ci kere tipu ne long
1: jomena riyono kera no ber joma piete gine wari ko boni kindness ti ya kere jomena ñu chuñna ma chuñna mari ko boti tay do ti kere pexo
0: chuñ me kisha u joxo jema pol pol joxo joxo kisha kanu joxo mara kanu joxo u joxo jema ruru joxo gaga duchu etu bera kisha beru ngata chuñe ber yene timu poberu gina yot deo
1: na jera le kape ya e bagro na ba
0: petimo tigno an ya kop kop kom timo bera kisha ber ngata chuñe ber ma chel beru ngata chuñe ber ruñu chene nena wo no konyo atino
1: u doñi
0: bajeta poberu mege da wugu no petir rir metimo ko rigino wajo bera kisha wuyu jëm me ci bera kisha kel wata raj na ya kina yinu ni ciegi pieno ba pe mi ju ar yon ya rom
1: mi mo ara ciela ci bum
0: morte bera chunya kisha ti jo ken me ka neno ka dano chono ko ti jo ken me ka wuyu ka wuyu kita dano ti kere neno ka message yo kan ko ti kere ti no kan ti kere tu e tao ti ame tu miro mi e chele pier de miro ter ko india te kwa nyu tutu mi e bichere ka har chena ti ene te chwalo ko na ma chimu mi yono ti jo wuyu kan ngare ti kere pe ha wu ma che jo mor woru mbarara amano ti gini sta kunu te cha ku ti jor ko ma mi e rutino me kwene te cha ku yenyu ko mor ma padda ti ye mor ma ko hor kan da ti ye munu dana chunye ber bera ki sha beru nyama beru ngata chunye ber beru nyama no dana me neru gino te par dana me neru gino te ko bu gino ye kari do ngingo deo
1: u do ngata ta mne ko kwan bu ko kwan kong
0: kwan kong kwan kong galatia jor bitin ti ruar yo
1: yes Yet, ano meron ni kay chawando yung dadu yung kopi. Eko tino ba ni niyang ni pero tiyo kobo mo ga mo tiyo kobo niwa.
0: Galat siya chora biting pero ariyo tiyo kobo ni. Ento niga may niyak pi chunya chilen mar yom chun kuch di yu chun kisha ber keregene.
1: Mono galat siya.
0: Mono galat siya.
1: Chunya may niyak pi chunya chil ba.
0: Man muri ni chunya chil ti yiko di dano ni. Eka buku kere ameti Kolichai, tu ora detti a ti a parve yo cha. A me ne quan buhari ono. Kolichai, tu ora detti a parve yo. Ti e kogoni. A cho uni per uno, jo a mo ba o yero, jo a chilla mo ba maro. Pe manu no ruher no ruk mechunya mechuer pe chana dano wadu. Manu kolichai, tu ora dek ting ti a parve yo. Ti e kogoni a cho un. Iberu uno jo a mo ba o yero.
1: Yes.
0: Jo a chill a mo ba maro.
1: Yes.
0: Pe manu no. Rukeru undongi chunya chwer pichana danu wadu. Kisha, mwolo, waro kerede yu chunyi.
1: Mwono kole shayen?
0: Ala, chwara dekti ya mfarri yo. So, so, mwano kele wae chwara megina wantu yu kubutinu.
1: Yes.
0: Kisha, baibulu nuotia, ubedu nuoyo tiena pol pol loro, nguame uluni, ber chunyi, ber kit, kisha, mwolo,
1: mare, mwolo.
0: Omo ya wamya nge gina nuo tia mitu kubero ubero kau kumi chunye ber ubera kisha ubero ngarchi ngo tika gina chela ken nuo ubero ngata me chunye chwer pichiana di koma watere
1: right
0: awun radio man gina wati nti ulayo
1: yes
0: ena yiri tieni chunye chwer pichiana di koma wati ena yiri tieni ipa wati tiena pol na hadeo ni ene karma wanu poto ngeye kere tutut amiru niti na kop gini radio yinu nuwe ti chene anate binu bode are pe ndeo te kwaya kwa kere tutumia rioni po yitu tari yamo bina kwaya karma ubele ui gina mogo orete DSTV yonge wataziki kande tuta pere kwa yitipo unuwa tika na tek tekoro eru pia unu yinpe ngea ber pia unu dang pe na kipeda unu yiti ngeyo konya bori pia nanga naka putpa konyi putpe nena yini dem yo budget mak tutari ocha er tutari ona cha ko na ko gnu weti te mu kiri jana
1: eh
0: yo ni ra cha ko weti
1: ka ka ni tukra kai ka
0: ko
1: pe ko mi ne
0: gie pele ya kire jama me hanan yang deo ame miu dano pe nyur chuñ me kisha dano paru ni mir koy nge dano dano paru mir nu koy konye dano paru ni nu koy konyo ngatro mere dano taw ni nu mir nu koy neri kanoro ay te nyutu chuñ me kisha eta mi ronia penya penya te duugo do microphone bori ko no tinene yo chapporo jama besho mi ka deka ken jama besho jo akobi ko video chunya bera pie na madi mana penya mati apenya no
1: yes
0: kira duugo microphone bori chunya bera ken do ken ngar cerbi ko mar war wed ko bu jama be ko mi gena deka ken de wan ko bu jama be ko me deka ken do ko wir wan mi ko ka jama be ca yini timi ko wa dan a deka ken
1: rako ba po yi mateka o mina solomon ke rako ba mete bu nyawa ho tino ba a gina wan ti yeni na tiku meni na tini o be jama me ka yini timi ni mo ko yi takki wote paro in na wan ti ko pi yini wote ngi yo woni wote ngi yo pi de ko kere ri a yini ti ye wote ngi yo yo go down chuñ me ma chuñ me kisha
0: chuñ me beri chuñ ya be
1: chuñ me beri chuñ ya be o beri chuñ ya me o ñwalo kre ñara ñwala e ka me o ba do teme de ye solo mo mara mi tina mi nge ni ngatu bela kisha ngata chuñ ye be ngata maro jo e ko miriti e ko ye jo da ko matay jo da inu ko ni bo pe dani ti da ko dani pingo mo ko da dago no no no ere no de duong na jo atikano no mar da no pikita en kwa okede ere gina me mio kara kene ko da miti ni look to mera mio jo ke na roje chu ne ke kongi jo kre ti u kre chu ne mara yu ke ti ke ni me do yilli a me ka do po bir chu ne mo ba he no bari yi da no ya ke kana me yam ti ye mi ya po yiri ina ra kwa nyu chine na tami mi ya po kana betwa a mi chu chine kre chu ne ma pien jini ibinu kere pehoni pehoni nu la ramku dangina rao chobu kere tie ata chom yile ga mo chene nan hana mi ni te ba ko kere yo awi chana he wajjo
0: ati
1: tu chene ti ani oko ba gu ma ranyo gu ma be o ba ta mi ya ngi ri chene yinu mi odo ku tia o bir wor kere ko tunga jo a pilo tunga tunga jo a pilo
0: pilo wor tie hoti
1: pilo wor tie hoti ya jingi pilo tia wor ke
0: o mi ya po
1: so Now, could it darn me? I made you two could you make Marico, Junior Pair, Junior May, a child I have been to the border that you feel, a child of poor government that could really go in, it did a call your call. No, I don't know to you, Kirkino can. Could darn the Kayin Pobu at a mob about Mounty, about June Kiddy, about Loho Kiddy Wamino. You didn't look at Junior Ayako. At a Bible, Tiako be Wakano. Nichunya Menyaho, would he? Vuka Galatia, Dino Kaime, and a Galatia, Yomu Yamata.
0: A bit very well,
1: Natame Tunia Chilti, Tunia Yako Tunu, no. Gamma me mute to you better tea, Ubero Ma, Ubero Kisha, Ubero Bear Kid. Now, Kayin Kiripe, Muruni Jama may have been put in Loa. Kalki Chichen and Mora, my manager, Conin, Kitati, where Ruka Radio, I'm with near me to me about. You look at the you don't. And you need to me about one kid of my papa. Got a two-year back in Maradano. Take it up to Tario.
0: Tell me a bore, bore.
1: Tell me a bore. Not a two-year back in Maradano. Pay you diverting in a mom, you need to bore it at one of the park.
0: Petimo.
1: Petimo. Not a mobile, Kisha. Neno Dano Tune. Can that over Chopu, pay one thing down, can come at on Gandhi Arriba. Come at on a Yidi any kid. Tijo akere ni raunu muti kutio mo maka tio kero lia tu miker. Kuru ba iku marai uria chia da kori nu muri pia nja uwa. Everything iti ati do dek.
0: Umiro kabeli uniform.
1: Amiro kanyu tijo ni ena peti ara. Eh? Eno jamu tu di odano ame petuere. Eh? Eto kuha ame jili di yinga da yini neno dano tikere kitu. Kata mani kon yini ati la kuda kumanyi rumi.
0: Aite ukobo ko?
1: Ukoba.
0: Ha.
1: Jamu la kita bende.
0: Don't lock it on your job.
1: Don't go with it on the year and move it down.
0: Don't know your job, are you?
1: Yes.
0: Eh?
1: In an occult your tower here. Tenumuni, Jirin Yuru, Junior me pepe, Pinchuncha, Uber Junior me road Nakarina. Caro Kerjuni, Nuru Tamil Mutiny, Dana Yitil and Nirino, Dana Yirikon, the care con your paper and I obey. Good money, man, I met you up in your con. Jani ana mita mingi kai ti kere group roma group ti ita kai mar kare ti me district kare kwene mina da hokelo jawa ni ti kere tu eta mi ko ya ya mi chok mi lo biare o ye ti group o kere ye o be tun kita ti apolo wi kere na ane po pa kere jene era nena o be tun yugo ame cha ko do nyu me supporting mono per tun A me daro konyo dano could be neno wine, could be nyote her mere, could be nyaye.
0: And kindness, I want to
1: do. That is gina wanu kutu kubu. Chun me ma, chun me kisha. ame dano berkeriye yit pori men nepi bag dogi tirangi chene on tipuli wi million a million yit pengi yitu amo porte cha dira o por dikalu wi wiro kaye eh pire taw ni maja mako da ko mono pexo me kunu mono pexa jono eno pexno ramo beru meida pexno dira o beru megini yini yit pori pengi chani kadi pexno beru meri yiri tie ko ninga
0: a wun radio kop me bero dana chunye be amero nitino mi ngene jo ametia neno chani ngir notia neno pien yini kwero gamu chunye me bero ngata chunye
1: be me konyo gi
0: amero nitina da ko mini oba ti u keru jo mori kina jo
1: yes
0: ame omir neno kere be chuny tie gini
1: ti gi gati me ngi yo kido yuti mer kere
0: duong gini duong or ti jo mar ko ba ker kina jo ame mira konya kadi yini miru nyope gin kuri jo no dangin biru beru kanu chake ya chake na ya gigi na joti ya beru kwa ilo wani.
1: Yes.
0: Ami ya por. Ngata mu biru uti utich. Menge yu neno nga ame mira konya. Kereka konyo miru konyo ningo biru beru Yesu Kristo. Yesi karameti lo wukane. Bwede. Mekisha. Tijme bea chuny.
1: Atek.
0: Atek kapeme tuhutuko.
1: Ikanotu
0: kwa mi kuon jwa ryo.
1: Yes.
0: Ngara chele ya kina jwa me Yesu rihunu bera chokit gita nyuti gichuny mekisha biru bano.
1: Yes.
0: Amaro me yapori kom da ko warame onu obedo achot ame to binu bor yesu jonu ti ambitu ne ko
1: da jolo ka ni da hala
0: ye yesu chama uti u chora ha temi u da ho cha bo te ko bi da hona hene kari be da na aweki unyo balli we ho ko
1: e
0: to kuri do he wori chot chot
1: te ki de do ye ti na mari yo
0: unyur chuñ me ki se to ko na sha gruba ngatu keno mi su ri unyur chuñ me ki se botgi obedo juame rek wi jo wil keru ket gi ko achele yo beru batomai batomai karme nu waido pecha
1: yes
0: ngan man be o karu losho nu tiere me ngan man ti jo ken me batomai ti u tie wi to wanger cha nu tie te me du gudu ki jo na he pair te ngwa ingwa ju rom
1: jo kulu ka wi gi pe
0: me mitu ni ngatoro batomai pe gud ngatoro ti jo me ra bia ko na hani yesu pe u win ko pa batomai
1: o tunga mi oni me ngo
0: eto batomai o tebiru really like you amano bible ko wane polling na cha mo gi fo ni yesu do chokere ko ra kwa daudi yes, tell me about Batumayo. But good one called Batumayo Techang. My Mekisha. My chel, not a man you to tune Mekisha, meaning you can eat Romino, and Chai in your ear, one Mekisha, and tune Mekisha, and no.
1: That is it.
0: And the Ruhera may Ruhe Krismar Wako, Cha menu to tune Mekisha, and no. And the May Gay Wako, I don't worry, I can let you know there. Cha menu to tune Mekisha, and no. And the Yinikar, whoever won't come at Deku and no Yinti Ye Borakam. Cha no and over Chun Chaman you to Chun Mekisha. And the Yinikar, the Beru, come beach, better council, let Beru Kurin, more better teacher, ma. Nahau Kadi Yinibu president, the Beru MP. Cha menu to Chun Mekisha, but Cha no. Ginomia Ko, Kirupian, yes, you will knew Chun Mekisha, Cha Metiati bow by will overcome.
1: Yes.
0: John, no, wara. Joker travel, yes, Kita ticket, Chan will pay good at one. Numero pe wugude dabo numero pe lokero balo numero pe lokero rawchore ngogicha eto bible ko ni yeso tella ko jono teketo gi ngere wehe nyut chuñ me ngo mekisha
1: ko wore mere
0: wehe nyut chuñ mekisha biri chama yi miri gam ko por bon ngatro chuñ mekisha biri chama miri yi an le ngatro me tikere bal utimo balo ko kita yindo yam le yen kere chuñ mekisha nen kanu chuñ mekisha biri chama miri ko ngatro me tikere rem chuñ mekisha chuñ mekisha biri cha do chuñ mekisha ne ka a categorizing kadunga grouping adwa ko chen ko lokeru ti chuba uti chuba wa ginutie iya nisi apa pat na ha gwa ku romo lo gi ko pian chuñ mekisha chuñ me biri chuñ ya ber pe yigi
1: manu ko kobati ni ma odi kuniba
0: o krista yu tiang ma ko iya nisi pian chuñ me chuñ ya ber pe uti chuba ati chuba mori yin neno tie loko neno dwa krista mori tie wota rai te luong te bi koni ole yin yini ta ko
1: Yeah.
0: Ami taku bini itako. Tachaku rabu nying dano no. Ame gor me neri yanisha no. Oho. Dano no pe biberi yanisha. Chuny me chunya ber. Pe. Chubawa. Ene yine na chubawa. Tia chuny witur no. Tiu kao ngatu kere lakchani. May. Kobe kopa doi uye.
1: Dan mumba. Pien. Miri mere. Iko mi pocho vere. Yini beri apori yijire chila chila jatu chik.
0: Ajo tia kobo. Ene yine na jotia kwa yanisha. Amiro nitina kubi uni ber tiu kanoro dushu ti jame dam ti mbalo mir wuri duwe gwek tamere
1: yes
0: tuli jame dahu tu wergi ni chwar mir wuri duwe tamere
1: yes
0: chunya ber binu kano tuli jame dam mo rete kuru pik mir wuri kwany tuli jame dam mo chuñ meccu ñu be biru ka everywhere
1: jëmmari yoti chuñ ñu be a ciel la pire tek ñu mir ngi ni tek ni ñaaxu chuñ ñu be re ko ni yini beru dana me a beru keri be ha duong alona ñu a jiri ko ñu gi
0: ka du ñu beru ngata chuñ be
1: beru ngata chuñ be ben ba ciel yini no pya romi jo chuwe ko kari cha bor me wo ben pe ko ti ka no mi wori me ñu tu ben ngata ti chan e gi me gi no mi ko ñu dano ti bori mi ti yi pe beru keri ku manu gina ciel a me jo a pol na ha gino ti jo ba ra ja khulu won now ka ti ti ni mi do te mama lu yi mi re be de ngara chuwe be a mi re kon jo na mario a pi re te kere ni ni ka yi ni beru ngata chuwe chin ka gi chi ti ro ni pi jo Kache yiri bila ticho ba jimiri magle romo pijo awangi po yabo pin peni na jinte kwa ni jone tuji tuji jira juro ko timba digi nu mo mara me tamni ngiyo jira twal docteur tuji look to her agina yipe ko be er jin na chare bela kino ba tuye chila tuye bela bela kicha pe yol ke ko jon te kene ne chako wolo ko kero ko sayu ni tuara tuara yiri kwa ba bulli ame giru ni nu da wili chiri ni ite do lo bari wo ya kri chukula chala me kwan it do give pass notice do lo yoko wanda man kayiri wori kanisha pon nuni do apo la riko bero lega jo wara wari kanisha njani pe chala go kay penyu gi kay penyu ngo bi ya man pe wole ko bi ha po da we kulu ka kanisha a we kre urantia ko ga na we ki pa di kanisha be ki nga pingo
0: ene yine no jotie ko ko pa we ki nga di kanisha beru ke chunya be chun chun chun me chun me kisha ena yelo jona riono long be chunya be yelo jona amino ne tina ko bi woni beru ke chunya be kayi o beru jamar yo
1: yes
0: beru ke chunya be guru dana te kap me tuktu
1: be ko liri bali di
0: e ka chao dano da ko kayi ni nyur chunya be bo dano
1: yes
0: dano na chao ko
1: yes
0: Amita ko ni jo apol petia po yuni o ko nyude jo pe po yuni ni o ko nyude jo pe po yuni ani o don kuir jo pe po yuni ono rabul ngade gina jo po yi kom dano o beru chuny me kisha dano nyur ke gen ena jo tiya beri lowne ka ngiri ngar tiya po yuni ingol ka nyu tiya lu lu ka me ku me jo ngiri yine timu gino da ka ngar tiya por ko ni e tiya mana deken ma po yin jo lu ko nyude o ko nyude ya po yi ni na me atina onudo miru buru ko aho ate wo bor ko nyude o ko yude o temi yata mara bebe ngi ogi no ko yube ko bando no akulu yiro da o te bi ko bini o ko yude o te ko bani ya wura pom pom chama pom pom ade kelo bore alo kata bi nungu milo na chele lade alo kata ina bi wor ko chukot gina jotia po yiburu chunya be memi ya pongu pom cha ni jo nuo ka memi ta ngene yine ni timo
1: memi ka ko connecting
0: chunya be na dano tiyo ichane yin ti loki o ba keto ngoy chunyi Meme yo dano awati wati papito tikre jo ametingeri po yugi na yiniti pe po yunyiba
1: po yugi na yiniti
0: chunya ber mi yo po yuka gina yiniti po po yunying dano
1: and the bible koni jami no na bilo pir yin
0: exactly
1: pejin now ka wana mi apo wana po ya ber karame a yesu gitia wara do do da ya don don jo achugi ber tenu ngato tikre wana ameti bi joburdiyo
0: burdiyo
1: eh
0: dano me chamaria
1: dano me chamaria joburdiyo u tie wana te dan ko do dio ko a lo yo mora me dan jonge area na ko me tikri jabu dushu te be ore nu ngulo burdiyo kiti te be o kai la ngere wile bolo ka wa mate ni yo te ya ta kara kara a be chunyura chiel a me ni pete po yo te ningu te binu kere kana na re chao binu nu ngulo burdiyo te chu da ko nyelo ni kete bi kan te mo ja titere da hatal ja o tere da hatal da ko ni fiti wono dana ni bil lera bi ni wi han ingi u cha na nudo no do ye
0: we ha kwana kwana ti luka chora pati pide ha de ento dano me cha maria me tie da be yo no ro ka o tunu ka kare o nene u chone u woro bae o yo mo kete bi ni wan kana me a wano ti ye u tueo I general chibi we kana mere
1: yes.
0: Uteri wa bura wele ogwohe uruome no kwany chiling ario umi bang dana me ogwoho ame gwoho wele
1: yes.
0: Te chike ni tuwe gin dusho me yiri binu miye ame karo ana bi chuli
1: kana duogo
0: very good dano ni unyuru bel chuny every in every corners unyuru bel chuny kanor dushwa unwedio
1: oh
0: ginam yori ni kwany deyo ikakano beru kope uchone cha Leblamo chone poyoni dawni nu jobe o do deka papat
1: da jo jota be akatakara
0: jo karakara manu mi akwanyo ginordeo akwanyo ni chuny meki shakara pecha herei
1: yo
0: kani chuny meki shadeo jar kumitan wan
1: yes
0: chuny meki cha pekoni I did not see you paneni chuny meki cha komni o aneni ko wetu ginako ni kire kai nango
1: na pe
0: chuny meki cha chahi aneni chuny meki cha pekoni ule paneni le kuna na ukiti inero do dano kete realizing e konyo mita miaka pecha kuberu busy smartphone kubaga mo smartphone le chili wina hituchu
1: enti muna bomba well gika kanu kop meki cha wana ko pele ukar ja me de gika kwa mono gika kanu ikisha ameo ba mio wana tikere lo ka tino ba temi teki mi jom me lo ni romi mi jom me lo ni choni mi jo ara mo koni kon pele yini be da pe koni jo ni lo ka le ma yini ma khani ni pengeo le ma yini ti ma koni o ba ju kiri ba je nyoni no mara jel tawni chine ni ni biru piru pi pe linda wa roba ko pe bible lo ko bani lima meruru mi no umi me ko nyo jome ra tila ngiri ra
0: me mako die ke lo wo
1: kiri jome tila ngiri die po mi metao me ngalo jo me ti kire yie mi do ame kai ti tie wori bulu dia la tila lor don jo ne ni bori ki ti tie ke na to tia buru ke ngiri na to yo kai ni wori ba jo di mi ko we ki ba pe ne mi ti jo ni ti tie ke we lo ki nu ke na ti yi ba Iwari maana hamono kwa jote ilibare kala wangi. Pia gubu nitie. Chuny mekisha nupeji. Lima momi ti. Kiri mekisha mekonyo tinu ba. Ameo ba umiyo ti lobo kani. Danga rocha ki dikalo turi. Ti surmo ti joho kena mo ba umiyo lemi dikalo en kene.
0: Kene ya
1: kene. Kene yipashu. Etu jona meti ya kino pasho karo tinu megumera tieni. Biru ba pasho gili morpeji. Lim yi neni bo ti galoni eh katia ya me wo turgi te wo tu pigari ya ameti loaded er yi woti pego ni pego na moti kiti ko ya tudumi apa jene pe na atina buruke pe da nyu atinda yi mi doga chuku te chen ni peki abo men ko yini wori pega bi
0: chuny me kisap chunya per pe
1: yes ana pe tudumi apa ka pe ko bi chen no pe pa mi jana dog na ko pe kwa ne turi ko ka ne tuwa na ko ka ne wata na ti What if you look at
0: her? I know being it to
1: tapa. And I know what you're meant to. Now, Kara yin in Neno could you pay? Juny pay no pay up here up here. Juny like Jarocan in the May. Kayin in the very low, in a knack of pay to it. You are met here, Kirpa, and who are at your local, you are telling you well. I'm making new could you an answer copy. Did you are catch a pay again? Kayin will mean catch a pay again. We gilli wul ka mut la ko bogo mere mono ni mut nyaagi mere di porro tabi makko di le porro itene no kita ma tuti ni gele tien nyaaga jere tien la ga tien da pere la ko ta mere murni mili mere ka tini ko e kwa gilli ni ko me we gilli da mo di porro be da pe ju me ki sha ina kiri racha jo luora luora ya kina pa ni yini timo ki cha bonga ye kayi peti mo kya botana mo ba mi borini murni jin pero ki ngatra yi rote mo kisa bor ko lisa yo gudi akobe
0: ko lisa no te akobe ni achalo unde beru jo ba on yero
1: yes
0: kerunu tek meme yo chama dano wedu chonu wu
1: ene do yiti lo la yini wori kadinya ni nino de wana tawni o ba o yeri ya kire kino mereni Picha teka yini don't care do make it a tech my trick. Meme you jam nangata yin and your cha. Jam cha yin and tite cha. I put potulu borini. Jana yidi win y la cha. I may win dania, I mean, would me coy, would me tame cha. A put potulu borini. Me chan no chuni. Me chan no remikuni. Me chan no ba megini. Pino pa po kirilo. No. Kiripiti and cop. Kajin mi rebeta kisha. Kajin mi rebeta konjo. Ye gamo kopro kena jo akubi kubi. Ye gamo peho moro ken. Ye gamo lebro kena jo ayitikere. Eto chuny meke jati yitia. Menteni. We chunyo beda tiye.
0: Amiru neti na mi. Awin radio ngeni. Kajin beru ngato beda kisha. Ok. Kwa kwa ngino ikom yesa chelo kena. Yesu. Ikana me. Eni tichere me kisha wake.
1: Yes.
0: Po buolo ngatoro. Po weho ngato ibal.
1: Kare chel.
0: Kari nyigati. Yes, so you bring out the chamber, bring out the burkova, tenny, dang, kita besho. Eto ginakwanye komyusi yin bera kesha mera me kobuke kofa te dijo kana menu yo ana tie kunyi akunyi ba ana tie mita kunyu mi atie ko te ko bi kopora ye kina jo kopora lit nu pe konyo dano no er yesu ri hi ka yin te kere balor yi kesha mere ko bi kofa te ni er kofa te na pe wani apoya mi apoy kom dano jo koni a chalo da do balo weho er ko ri do hi no jo er ka nu ba am nyu yin ene no timi ke yano indo be di balu balu ini cwi cwi ci cho kan ko ringo
2: pe buri wat ko kan chal ni
0: nu chu ni pe ber
2: yes
0: nu chu ni pe ber yesu ri nu chu ni ber ka yi ri bera ke cha beru ngata ko ko pateni to ko patena pe wanu ngatoro
2: yes
0: ngatoro mi angi ko pateni pe ramu ya ko le yin ami bin ami ti ko arwate ke di pa chuturi di hi ai to ko bidano ko pateni ture nu i beru ngata chu ni ber ero ga kum chu ni pe ti jo ke na me ya te ko buna jiha dano do toko dang do woru ni yiku ayinde ya ebeda kwat ni bure rade koni kari tin wanu tu yiku dauni eto mire tim gina chala mana man
2: e yimire lakiri
0: ti joke na me chunji petek ayani no momento jona ngatra ti kobu kopo banyim jo chunyi pepe
2: yes
0: iti kobu yiti mire jong yiti kobu kopo eti yiku kere chunya pepe
2: ti wanu da
0: yesu fo bilu nyur kore chunyo yesu lo kere dana yura pe wanu dana uti chuba wa pol kai nu te tu jiri nu da nu te ngeyo ni da ni ado to ni ti un keno to pe nu wor la ho nyu te mu kringo ai tu cha ku ye chu ku mi wuti na kuri dano una kai ma ho kira pa bu ne ho kira pa bu to kere lok lok kani kringo
2: eh
0: ati chuba ina te ko bu kope
2: nu ne ta uru kito
0: chu yi pe ber mi yo ja ke ti boru ko ni yi na ti chuba jo ti cha ku long ni pe amiro ni ti na mi u ngene chu nya ber bedo kita me wunyu wampi ko ken yini ko ko pateni pe wanu ngatoro
2: yes
0: yini na te choni
2: yes
0: yin pe kar da ni pien pe neno ineno
2: da ka mi ko pe le wan ki ano
0: ka mi ko ko ko gina ti bori
2: yes
0: ka mi ko pe da de beru ko bi jo mi ko pien bible te ko ni ka wanu beru jo amo ki cha wanu ti ko lo me polo kom ti pirwa amiru ni ti na ko bi ni lo me polo tieba
2: tiego
0: ti pe ngatoro
2: ngatoro mo je mi lo che polo pe
0: jo a chun gi pe
2: pi jo beru ki cha Pijo ajo chonugi, pijo amaro jo.
0: Kwa kwa kubgi na metimeri kwa mata pobera ke. Kado yin pobera kiche chani ya mo baanti ya mreni beda kichani. Yin peinu gumaro ke kendi boto ba.
2: You are right.
0: Da teacher ukop chora pali chelti ya para bero. Tia kumini, dana me ubera kisha, nuo mot amedok bore. Beru kere gina mo lule mo luni benefit. Nini nino nutikiru chara.
2: Nini nino ajo ako nyo ba amediku, beru puchi jin, pe me anaka.
0: Ñu wagi ñu ranga ñu ngoy porro
2: ñak
0: digité bi ñak ko dig ñak ko kay beda ke da ma cuñe be mer da ne koñ ko wuñ da no kari loko ka kri da no kani itikere cuñe be be a mo mo ko yu deu gido palo ye ko yu do lo wi wi jogo ko wera wi na pa pe da pe miro
2: pera mir kom jor yema da koy pa ju
0: nu pe beda ke sha bible ko ne da na me amitu beda ke sha pe buru ngata ol yin mir ti jamino de
2: beda ol kri joy la ngi
0: ginu ke na me timer kom ngata po beda ke sha da no no pe beru kere kit kodi kodi kore mwara mo ba ina miyo ameti galti ya chora biti mpiru wa reyote dano bera chot bera ti mngo weho kwana kwana
2: titi galo kopire do
0: galti ya chora biti mpiru wa reyote weho kwana kwana dano po bera kia kuri chunya me chako binu kwa hindi iberu chako beru kere chunyoro adane eno pe mi na ajoda ngeo kere
2: en jo ame gero chunya wa reyote jok gero chunya me kujoko nega wore mera ko et jo ame po bero
0: galati ya chora biti mpiru wa reyote Unutia kubani, galote chora beach, singira chake ya para bongwe.
2: Yes.
0: Para bongwe tete kuni, tich mekuwa me anyali neno koka mle. Engin kuri gino kire, kanga tapo bereke kuri jamani uhere dha kwa iye. Downo, tich mekuwa me anyali neno koka mle. Chocho, charo,
2: yes.
0: Tarwang, waro chaljugi, timjo jok, amone, da, nyeko. Kemo, lau diru,
2: yes.
0: PM, popoga, tau kom, mero, gatme yum, chunya raj. Kere maga me chachara chara kere mano.
2: Kabisa.
0: Kaya yini nen ngata chunya pebe, ngata mwa bina nungi rete, tikeru pik, doktiye nyeri, tikeri kweli timwara chele kani. Yes. Kaya nungu ngatoro nungu dieliti poro, ama kutiyelo kwa ngolo minu ya chele, kunu kawanyo wagi nyinge chele, tikeri chunyoro kani. Kaya yini nungu ngatoro, tia ngali ya kina jo, tikeri chunyoro tikani.
2: Tiye kano.
0: yini beru kiri kuri jammi no kiri do enu kena pol la challe mona ti wa dio
2: yari na tini pe anol le jo kena me kai nu ya ko bi heri ay no be jo kala la pen chunyu kati ya yi te pe kwanyu pe ya pen jo amo ger tini yi o beru jogi
0: kwanyu ka kai gamu yesu kristo
2: bi ken te ki yi te nyu gre pin te kwa yu ki ya boto ba e te yi bu ngi ya la lare chunyu ta ya yi
0: application wa tikiti gamu yesu kristo ko ku ni tini ni me ben ngata me agoki akonyi me mi chunya bera me nyakpe chunya chircha beru ko yi me beda kisha ka nyuru chuny me kisha tinwa yesu nyuru chuny me kisha chako day 1 na hedeno magiki en yena wan tu kobutini ti jo nyuru chuny me kisha jotia ko binyi o dano ba wanne
2: yo lana nying yesu kara me yesu wori i Jerusalem
0: me uketu jemi otoba
2: te wonu ni i otoba ame dara ya odiku kite binu me kelu chunye maybe look at it. Papere. Yo tia chaka wele ye. Yesu teke la yela teke lo ruru. Gaya onyo nyanya mam ngot. Keto kon duj. Yo te kopi loja da hagero ko. Lundul kuyye raj. Eh? Lundul kuyye raj.
0: Eti chener gina jo binu niang.
2: Yes.
0: Yesu niangi. Ena jo tia chari ato bani deo. Yema munu miru chak tutu. En joanen anu tia chari ato bani. Tia chato rome la hachel. Unu dungu tia chato lahangwen.
2: Can you imagine?
0: Gina do me wan any Jesus come to you be unu te lar jo achi ni gibe
2: unu
0: ya lar cham
2: because the Olajo do taking over
0: heavy Olajo taking over market ame joti ane no cham ka yiri bera tichu ba ibera a kristayo pe to er wilu jamu nu Jerusalem tena do hiwa to ba Jesus te wan ero yo ma che lo konyo jo ame ti ane no pe chimu cha ma yo te nu joti acha ri kanisa
2: kanisa yo bero ka war ba
0: Still, Jesus pour nous chunye bear.
2: Et tu jobi nuni anka kubillo ni karanu biro dana bear.
0: Jesus dog tu bango chan.
2: Yes.
0: Me unyudo kindness.
2: Chunye ma.
0: Nota deka bongwe na rio. Abora ngwe nota abora ngwe ngwe. Kiri nota rio not not bongwe not. Achera achera nota biro. Itwe la biro kiri kopora ina etaone. Medi pienda bear kristal yote unyu kopo ba. Unyu dang iti gudi dang. Rama da gudi.
2: Dang kai unyu chun. Meta mani tin yi na ye Yesu Kristo.
0: E ramana ngie.
2: Iyo ko.
0: Bera bera kanyi ti mamano.
2: Ti wota wana wotu ni wan tongi odihi.
0: Mm.
2: Yes.
0: Chani ene wan potu ngeyo kita no digi.
2: Ya tu gede.
0: Do ta me ko gamchi ma wudi.
2: Gamchi.
0: Hello.
3: Hello.
0: Awinyo.
3: Wanwa.
0: Awinyo.
3: Mon doka sa ti pa nya nyai.
0: Apoye doka.
3: Derba.
0: Mm.
3: Ni zerman.
0: Awinyo.
3: Ni wone kamo wone ye ka.

0: Hello?
1: Yes.
2: Boy, Dilis.
1: Beru kam chinchabe to chinchabe.
2: A winyu chakana awor macha komati a winyu. Nero moro programa yini ko bugina wano chunjano awor nero moro liel kanoro. Ate winyu kom drever rane ko kome ena yete ya te kong cha medo joti a ter liel ipuri ni ngeo liel kita lekere kake tibune. Aman reveram chate ko bida hujani ai tido ini tu unu kuka teha teha ni wiki waho bo me wek do iti unu kere edu aku unu pikara ram kwene kape me wek bin keti wudo aho nyo yin bichungi dog buge kan me wek kyori medu jiji kere
1: chunya ber peye
2: me gen puti ukere chunya ber yunge kunu te duogo te bichako dokre dahato te kobuni jina initi nena no nena dihi te ya te wot chop ipo ko te yoko wibi manu do no jine guaha chunjara me ngon ana poilu uno ba
0: poilu ma
1: kam chima chela ken alo
3: alo
1: yes
3: sona mon kopilo ni tayot Iko galak sa piyo funa ta kwenye chimi bardong ka. Kain nga yi beda kisya. Yeri beda lanyo. Eno chiamda bet gina bere tek to dwal borri. Petero chiamba gina doi jano dok do lanyo borri. Iro du nga jano ni uti iti chimoro. Ete yung e jente miti ni koni iti mi yigemeru nushu nushu. Ni jate neke mi okiti. Ati e aiti wukobo ni. Tuma lo ama yame yo teatere. Kono boame luongo mebi titura. Kono peti kitu. Koin jano kiri chunyi tushu.
0: Yes.
3: Pei koin jano me yunge chunyi. Niu ka yini koin da di mocha bana mi tang di mocha titi titi giri moro. Unu e titi ma giri moro ni dok titi moro. Oba mi yuna beda bob. Pei cha moro ka nge yipuru giri moro. Pei yi piyer lakhe mo tofu top. Eke te koni tera chwe. Yere na kiri te tera chwe. You did much at our bado, me, you go, something you are like that. I'm a cobeca, you are making a yik on your chanta. I'm in a moro go, Timo, get corn. You prepare one of a loan, you bet ye. Number Chimino give a me, one of Quayo, me, jam or me, one jam or garra, moro moro. The girl and I get away with the coin, you're
0: kidding.
3: One of your take,
0: what do you take?
3: Purga won only an young about, but can't care about. I will call you near the Burger to you.
0: We,
4: why?
3: Atiye wina kin mota deo.
0: Atiye ba.
3: Apoye tay wote ke. Woru ke nyike program.
1: Apoye ba. Awin radio da ke hati pir bisha dek yonge chawa dek mel diko. Da hono a metier me nye dokas me nye no. Da hono ti kana tek pe metu tu. Ka merik
4: dam da wote nye kana.
1: Da hono mi rubet kuma chunye be.
4: Manu manu ko bera bol kuira en.
1: Bera bol kuira.
0: Yes.
1: E ka bera mema me radio Badge Points Club.
4: Okay.
1: Wanu woru lemo. Dahono dia rat
4: ni anen wan war pati bor
1: burra burra pa yamalo
0: yes
1: kuri nen pa hadahono ndige ti kama tai er na ma chimere na na pa kwani na ma chimere doka asma nyai ene na na pa kwani da hati kana te kana te kwani chunya be beror chulu jo kayin mi ngatru gi notin nuiti choj
4: da kayin ko nyu dano yu pe pare ko nyu ngari
1: mer yo kay ko ko pe bet ko bi jo ma de loni ko pa na te on buri du de ngogi ni
4: yo gi na chel sur mo
1: ti wa yu ton pe ko ma
4: de ni ko in fakalo ke tu abi Dara me o mi tite yi tite yi tite yi kare ture. Mi yi chule kere chare. Pe yi ni wil pota bara chere. Nu yi zi, nu du yi tuye tine.
1: Kon dano kere chunye ber, nama chima doka sene, not a bira bira bong wen. A chel, a bong wen a dek. A bichel, a bichel, a bichel. Not a bira bira bong wen. A chel, a bong wen a dek. A bichel, a bichel. Bichel. Ano enama chima dokas. Not a beer beer a bong wen. A chel a bong wen a dek. Bichel abich abiro na mi chimo yin gino ken mi to kobe kali lo kere lo ha kobe ni dokas de chunye ko jami no ti
4: na jo ame ra bolego kere le kere
1: just call dokas and you pray with her
4: bir chun me ma peni kai kwanyo di chinyo de ni tumia pera bo ni dara ko matike de peho di nyute ni mar bai lo kere bai lo tan kere ka gino ti te ni ke jo pera bo la ni gino
1: dake hario ke ken lego ko wanti ko ko pe kindness tunya be
4: tunya be ra wanti ke lo ami no nia ko ta lego ami ne ko na ni wo ko lo ku chu bu ni redi di ko mele na tin te a po ko wan ke amere ada ko ye ni e de yilti be lo no tu ta tek we dan ka bi hi yeso ko sa du lo no nda yi na ti ni na ra o ko ni ya ke le jo me ramadan ga mo gi ni bori ramadan ni yi ne ko ni jo kar ko bi ko ye ye ke jo a yi ko ni tin ni yina jo motar ye yin pe cham keri cham pa na wole kan du ti ri cham je kin do yin ri kadan ke jem e kai ni diru bu nyame keri jo le ndu ma pre ke ni do de chu no bal ti mo ndu ko na chela ma kam nya wet bu jo na jo ame wi wa jo ame mara jo ape mara jo ame gino jo ame maro ba jiru ra pe jo amaro ba me de bu keri maro ba akwa yu ni yuri you mean doctor tell me legi ko bo bani anda mi ya konjo mi ya kita mi ra kon ke jo we ko legi rot me mo ni wi ti kabere ki shan ya pella khraba ma fio polo kala ke ke nam ke jo ni ya meti ta chen kan wen ke legi dushu ame tio ki ke chun me ma ke chun me kisha yeso kwiso di ko ni waram no do po to al bori pe tino ni ame gino ber kulu wi gi redi me wi ni gina waro ko na ha wan na o mi ro por kisha me ya e bori one now miro mara yai bori one now miro chunya bera yai bori joni ti ho kanu ame chunju kom ame job da yana mi chunji balle ni yeso kristo me nazaret a chor got metek chunya yamti ya kinagi yamti chunji a joho gere yi gi ni yai potenge te wek ti ni don kar chel ker ma we ko ti ni don ame jo chono gi chunya racha wano ti lo kana jo ket ko wani arunyo wako yeso kristo ye larwa men wa kar chel ker wang me kisha pe pokwa wanu beri tinuni nenwa genwa marwa weko tinuni mede me konyu tinwa gi ametinge gi lego dang pia me wa doka skir jo kena metike rema pola bapat di kabaka me monyu tinuni beru ti chinjin oba bal wanu bale lobo kan ti wakisha kana wala wori ya raj di me tinuni kisha kana gino gombe ye kado beru bala rewa ya ete kwa rogi yin yeso kwisa koni ket jone kisha ni ket ki tepadi oba choki la ngiri lo piki weo kumpiki kawana lego pege ko yiri gonji yare ma pata gintiye chum ker ki uti komina tin ti jo amo ye me nyur ka baka ko ni tim joni kisha ne gi kri wang me kisha ni tunya bere chunji we ko medema tele tinuni ku pio gom te ho wa yendo ka baka me mo ye chum ker da nyo ho da nyo ku medema wor ker paki wor ker joni te wor yo papa ni gumi kom joni dushu mara ni tambe medema wer ya kinawa lego yendo lego geno miri wunyi tie chal ni mitni tie pe nyinga tini mari yesu kristo roro
1: amen
4: amen
1: poi deo
4: Bangu
1: huwe urwatu unichabita bini chinchabe kerikuri yikiene. Kwa bao ye, wanubiru kwa.

0: luoro gi na meneko kom er mero luor gi na meneko tipo Dana kwa enimiru wanomede chunga tek Ibero mea kurotayo Mbera kurotayo Emero bet kai wore kanisha Emero bet ibero kaya kwanya chel mea pa Emero bet kaya ibero konyo loka Nyo bero konyo reverend Ero beru niya kurotayo Miru ne nini ye Hello
1: Hello
0: Woyba
1: baka
0: Woyba
1: Apoyo
0: da.
1: Da kuwele mo apoyo man Steven ba nyalo.
0: Steven dia nyalo.
1: Eh.
0: Oyo min na nyalo tia ba.
1: Kita na kota.
0: Mo jo me nyalo duch.
1: Aya moro ge ba.
0: All right.
1: Nice.
0: Nyalo tia nga yihi wood. Yihi wood. Kera division kan. Hello.
2: Hello. Mina bakama.
0: An.
2: Mana chiruba mene.
0: Woye chule nywa kukere yuti yoni.
2: Ana tima duwe kanda winye duwe.
0: Po winya.
2: Ya o. Ache duwe poche.
0: Bwongidang. Hello.
2: Hello.
0: Ah.
2: Bela tinyonya ti ujom.
0: Woye ujom tine wa tinyon.
2: Ujom tia bear part.
0: Po winya yuti yoni ba.
2: Apoye matea tia winyo jiri ni kere paka tine yowa.
0: Ah.
2: Niyo na chankere jome ore du.
0: Po ba ye.
2: Eri nwa tia kwa yini ya mane.
0: Ah.
2: Unu manager romo promoting imi ruyo na hape inu beba. Unu beba unu ayomu wanjo yi wajomo yomba.
0: Manager
2: winyo. Jiri kere gina tiko buti ugo anyo wa matei.
0: Manager dia winyo kwa chi.
2: Apa yo manager mere dia pa timbere promoting adito dong malo kwa ru na hape.
0: Apo yo ba
2: me
0: bolu amen ko ba polo mi winyo ba no de goku ah ti nyon kiri jome pa hituri do yo ile me de winyo ready hello ah adie ba wo winyo program wo winya minteng achoba mo jome minteng
3: Hello?
0: Ah.
3: Oye ba.
0: Oye ba.
3: Mana kwa kurumana kia kukwe.
0: Hmm.
3: Kada wa kukwa hama.
0: Apo wapo winyo program.
3: Wa kwa mtu donkai overnight na hadwishawa na kia.
0: Nendo donkai overnight.
3: Yes.
0: Oye ba. Tony, vikelu overnight.
3: Yes.
0: Ayala.
4: Winyo.
0: Ah.
4: Iti yeni mwa yeta.
0: Adio ba mkwa kaba wata. Amen.
4: Ilo kere Andrew anyim laj pachoti apuare kane.
0: Andrew anyim laj pacha puare. O winya tong tidi ba.
4: Kujama te inde war mot pacho.
0: Ajo ba.